nyamũciumaga igũrũ ciĩ ndinangie rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo gĩcure wa bethi rwatũkinyĩrie wega tha ithano ĩgũthĩte ndagĩka icio 30 gũkũ nĩ gwaũka na FM rwĩmbo top rũkĩgwĩte mũndũ ũgwĩtwo Samido rwĩmbo rwĩtagwo Talk the Club na mũndũ ũgwĩtwo Jimmy Sibisa rwĩmbo rwĩtagwo Maimo. I'm telling you ĩni mũndũ wathiĩ ataraga Maimo ndataraga kĩ ataraga maheo ĩragwo ona ngorukiba hingĩ ciothe angĩhonokia mĩbira 500 ngoru ĩrĩa ĩkaingĩra twĩmwo ũguo ĩyo nĩyo agũtũra orotetwo nĩ ũndũ wayo gũkũ nĩ gwagũkena nĩ ngatho cia mwanya na arĩ na kaũndũ gũkũgwetaire haha mũthikĩria wa Gũkena FM enda ndikwenda kũmbure mwana ũcio ena kana karĩ kũrĩa thĩiniĩ wa kĩrwĩtwo social media no kana kanini ngũciria gathiĩ mũno nĩ ka mĩaka nduĩkaga nĩ mĩaka ta 7 hau ũguo na of course no kono content karagĩthondeka na kana kau nĩ gacokete gũkorwo gagĩikĩria andũ ciugo nyingĩ mũno ũrĩa mũico nĩ ndonaga ikĩiria cio kũrĩa Nairobi ciugo hau ũguo nĩ ndonete karĩirie mũndũ gwĩtwo Moses Kuria karĩirie andũ aingĩ mũno mũno kana kau you know is nĩ gũ criticize yes kana ũrĩa karagĩka no gwĩciria mĩaka ya kana kau gabatiĩ gũkorwo agĩmenya ciĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo mabuku na gĩthomo gĩa CBC CBE na nĩ ngwenda kwarĩria mũciari wa kana kau niĩ nĩ ngwenda kwarĩria mũciari wa kana kau nĩ ngwenda kwarĩria mũciari wa kana kau o harĩa hothe arĩ na mũndũ mũĩ amwĩre kana kau tondũ gũtirĩ hĩndĩ gagĩkorwo gagĩciria maũndũ macio mothe no nginya agĩkorwo nĩ mũciari ũcio wandĩka script icio kana kau ndiũĩ kandĩka we maũndũ megiĩ siasa kana kau ndiũĩ kana nĩ koĩ ũhoro wĩgiĩ ithurano ciĩna gũkorwo karau kana kau ndiũĩ kana nĩ koĩ ciĩgiĩ thirikari na DCP na UDA na korogoco na ODM mũciari hau nĩ ũragwa na ũgwĩte ũtanagwa ũkagwa rĩngĩ kana kau gagatuĩka mũndũ mũgima wa mĩaka 18-20 rĩ gakorwo karĩ kana kahana atĩa kana kau karaikia ciugo icio thaa icio karaikia ũguo na mĩaka ĩyo yakwa 6-7 rĩ karĩ moko-inĩ mau yes no ũcio ũbĩrĩte nĩ mũciari koguo mũciari wa kana kau nĩ erwo wega mũno mũno kana kau nĩ akaruta social media na harĩ content ciĩkagwo nĩ ciana nĩ gatigo ĩka content cia andũ agima kana nĩ kana ga sponsor rĩ tũkaga twĩna meciria ma andũ agima tũkaga tũgĩtagia title deed tũkaga na kĩhara na igego rĩmwe yes tũkaga tũkĩgaga tũtienda kuona kokomero ni twenda kuona superpowers yes kana kau mũciari ũcio nĩ erwo ahutie kana kau thĩiniĩ wa social media mĩaka yako ti yakwarĩria thuri na atumia nĩ gathiĩ akarĩria ciana cia rika rĩako anyway nĩ ngatho cia mwanya we wĩ kũrĩa thĩiniĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Facebook no ndĩrakena nĩ gũkuona no ndĩrakena nĩ gũkuona na to ũguo wika mũthikĩria wa Gũkena FM niĩ nani no ndĩragũcokeria ngatho na ngagũtuga na ndĩragũtuga nĩgetha ũteithĩke na ũkorwo na indo ciaku tarĩu ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo cai wĩ haha wa ciringi 5000 ndĩrenda kũhe andũ 20 na cai ũyũ ndĩrenda kũheanĩra thutha wa kũhinga thũgũrĩ ĩ haha nĩ ngwĩria harĩ mũndũ ũrĩinũka na kĩndũ make matano haha yes thĩiniĩ wa mega jackpot yes na mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Eunice Wangui Maina yes congratulations eyo thoko rĩu nayo nĩ ndamĩhinga yothe kahinda-inĩ gaka due to public demand ndĩrenda gũkũnengereria kĩndũ gĩgwĩtwo rent na kũu kwa rent nokuo cai ũrĩ wa ciringi 5000 kũrĩ andũ 100 kũrĩ andũ 60 na gũkũ rĩ ndĩrenda kũhe mũndũ o wothe kamweke kaiganaine we ũrenda kũinũka na ciringi 100 ũregũrĩra tigiti ũmwe na nĩ ngwenda ngwĩre kaũndũ kamwe mũthikĩria wa gũkena ĩno nĩ page njerũ nyua tũgũkorwo tũkĩhingũra
na page no jero nywa irahe mudu wothe kamweke kaiganaine ga gutweka muhotani wa shilingi ngiri 30 lirikana turaria uhoro wa box number 3 box number 3

0: one like you. Thini wa muta abo togerete gotha kiranye bo nyingi na njiga santi sana ni undu wa ndora munathie na mbere kumenyithia me muta abo ini sana tuthi na mbere kwaranithia thini wa njira itiganite ndakwira thini wa Facebook page ya koneke kamba mongi nayo page itu niku Ken FM Kenya na nere ina tikia blue asanti sana mudu gwitwa Bwana Weche ndakuona nawe uragwa wikuria kwa midway muta abo ini sana nikurikiririe turarikiririe ithari riria mbere na no hindi twakihingura kindu gigwitwa thoko ya soko murwa na rĩu ndĩrona tondũ nĩ twacererwo mũno nĩ mathaa ona ũgĩthiaga na mbere kũgũra indo icio ingĩ ndĩrona ta tũgũthiĩ ũguo tũremwo nĩ kwendia indo ciothe na rĩu ndĩrenda kwamba kũnyita kĩndũ gĩgwĩtwo voucher ikũmi ndĩrenda kũnyita voucher ikũmi nyite bithi ikũmi na nyite kĩndũ gĩgwĩtwo rent ikũmi nyite bithi ikũmi icio nĩ nyingĩ ciahota kwaga gũthiĩ reke nyite ithano ithano nyite rent ithano nyite voucher ithano na nyite bithi ikumi nyambe ngerie gũciheane itanarikia kwĩhanda wega thaa kenda no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash ona ũgĩthiaga na thokwe wengĩ twarugũria rĩu wehatambũrore kana nĩ ũkũinũka either ũinũke na bithi yaku ũinũke na voucher kana ũinũke na rente thĩinĩ wa soko murwa kwĩna indo mũndũ akoragwo ahetwo nyingĩ gũkĩra iria ingĩ tondũ nĩ marakĩmenya kĩrĩa andũ mabatarĩte mũno ũngĩkorwo nĩ ũiguaga ngendia kĩndũ gĩgwĩtwo bithi kana ngendia bithi voucher kana renti mũno nĩ tondũ icio nĩcio ũkoragwo ahetwo ciĩ nyingĩ gũkĩra iria ingĩ ona thitoko ndihetwo nyingĩ ta ũrĩa ahetwo bithi na ngaheo voucher na bithi nyingĩ gĩtũmi nĩ kĩ tondũ soko mũrwa nĩ maramenya ici nĩcio indo iria andũ marabatara mũno rĩu rĩ thĩinĩ wa ndagĩka ithano ciũkĩte nĩ ndĩrenda andũ atano mainũke na rent ndĩrenda andũ atano mainũke na voucher na nĩ ndĩrenda andũ atano mainũke na bithi rĩu nĩ ngũkĩenda woe thimũ yaku ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash nĩ ngwenda woe thimũ yaku ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash ngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash ũthiĩ either thĩinĩ wa number 1 number 2 kana number 3 indo ithatũ peke yake mũndũ gwĩtwo Pamela already we nĩ waingĩra thĩinĩ wa voucher wĩna ciringi ngiri mĩrongo ĩna ũthiĩ thĩinĩ wa number 1 number 2 kana number 3 star ithathatũ igĩrĩ inya na hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash tathiĩ thĩinĩ wa number 1 number 2 kana number 3 are we together ndĩrenda andũ atano atano no kwa voucher twatigia andũ ana Pamela already nĩ ahurĩtie yake Pamela already ena yake ng'ima Pamela already ena yake ng'ima we nawe tahuri yaku ndagĩkeno ndagĩkeno kwĩragwo rio walitetagĩrĩra mũthamaki nĩ kũhinga tũrahinga reke tũrũgie ithaa wĩna kĩndũ mũhuko reke tũrũgie ithaa wĩna kĩndũ mũhuko thiĩ thĩinĩ wa star ithathatũ igĩrĩ inya na hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star ithathatũ igĩrĩ inya na hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star ithathatũ igĩrĩ inya na hash thengiũ mũndũ ũgwĩtwo Nicholas already onawe ndĩrona nĩ wangũrĩra bithi ng'ima koguo na bithi ciatigara inya kĩndũ gĩtagũrĩtwo na kĩmwe nĩ rent koguo ndĩrĩ ona rent ithano ciakwa ha nĩ aũ magũthiĩ nacio ndagĩka ĩno ndagĩka ĩno nĩ tũthiĩ thĩinĩ twatigia ndagĩka ithatũ nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa star ithathatũ igĩrĩ inya na hash wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash ũracagũra either number 1 number 2 number 3 ũkinye hau wambe ũkinye hau ndĩrenda wambe ũkinye hau ndĩrenda wambe ũkinye hau ndĩrenda wambe ũkinye hau star 624 hash ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wambe ũcagũre either number 1 number 2 number 3 thĩinĩ wa number 1 number 2 na number 3 ũthiĩ either thĩinĩ wa number 1 number 2 na number 3 ũgacagũra kĩmwe kĩa indo icio mũndũ ũgwĩtwo Wanjikũ onawe ũrĩndĩ nĩ wagucia voucher ĩngĩ ndigĩtie voucher ithatũ peke yake voucher ndatigia ithatũ peke yake voucher ndatigia ithatũ peke yake tatigo na niĩ ngerie kũgũra voucher wacha nijaribu voucher harĩ voucher icio ithatũ ciatigara reke nyone kana no ndithiĩre na ĩmwe
1: *624#. Ogo the thing wa *624#. Ora the thing wa number 1, number 2 kana number 3. Number 1,
0: number 2 kana number 3. Gero, please complete the bid on M-Pesa. Gero, please complete the bid on M-Pesa. Do you want to pay 24 bob? Niye tigiti wako kwa hidaliri urugamira shilingi 24. Tigiti wako kwa hidaliri urugamira shilingi 24. Geronda gato shilingi 24. Gasho kiri message gya ha. Gero bidia kwa Tio the lowest and the most unique. Gero bidia kwa ha Tio the lowest and the most unique. Hena message gya igira haitakiu kana. Wanete tali yake duge guto cashback. Lakini bado lirikana kugata katini bado kuliona cashback inyi gemuno. Haya, tutigetie voucher idato, tutigetie keduge guito rent inya, no kedu, no feed inya, no keduge guito rent isi ya kwa idano, bado no iroga mete ugo. Deanda uku hakamu weke kage, tutana roge idha *624#, odhye dhini wa *624#, ole geni guwabagu dhye dhini wa number 2, nyone kanano nyumene na kavocha gaka, nyone kanano nyumene na kavocha gaka, voucher mwe ne ashirigi grimiro gwena. Kogo gudhi hau dhini wa number 1. Ona dadi dhini wa number 1. Maudumo kema agilite *624#. Ogo dhye dhine wa *624#. Ogo dhye dhine wa *624#. Ogo dhye dhine wa *624#. Ogo dhye either dhini wa number 1, number 2, number 3. Modo ogo ito Daniel nihedi atogolira. Keduge guitoke, niatogolira renti ya bere, renti tigari tenya, renti shia tigara inya. Weheke, tutana rugi ya keduge guito idha, tutana igwa mohoro, direda kuhiga kaimana niga dhaidha aliriregi tuigire odo muero, tuigire odo muero. Aho guhena ido digetie, na no nyede kwa bagusia dia dagekeno. Dire dia number 1, number 2, na number 3. Niogithiete dhini wa star, *624# tokirikia. Niyo githiete dhine wa *624# girikia. Todhye dhine wa *624# girikia. Netodhye dhine wa *624#. Oya dhime yaku. Todhye dhine wa *624#. Thegyo modo ogu itomase. Onawene dakona. Modo ogu itoge dhoi. Onawene ogu litefidhi. Iradhi kudere tegu kudera nikuli kiturale kia. Ohado digetie igire. Keduge guito renti na usio digetie idha tupeke ake. Dereda gusihene tutana rugi idha. Dereda gusihene tutana rugi idha. Todo idha alirege. Tureka kaudu kage different. Dhe dhine wa *624#. Dhe dhine wa *624#. Ura dhe dhine wa *624#. Legyo. Amodo guito wa githuku. Unawedrona na wahulia yaku. Na wahulia keduge guito vocha. Vocha tigali temo tu. Vocha ya tigara emwe peke yake. Vocha ya tigara emwe peke yake. Ogo dhye dhine wa *624# igire inyana hash. Ogo dhye dhine wa *624# igire inyana hash. Ogo dhye dhine wa *624# igire inyana hash. *624# wa dhye dhine wa *624#. Oga dhye dhine wa number 1, number 2 kana number 3. Higia dhukono kana dikame higia. Reke guhe kamweke kamwetu. Leke guhe chansi mwe. Okoro watengera koduko. Okoro watengera koduko. Nega dhato igire idha liririge. Ashiali. Kura atuika neture kirashia na shitu presha muno. We ogekoro wanyitire i. Ogekoro kikada ni wanyitire i. Dio tida kukihora mwana waku neke. Dio tida kukiruma mwana waku neke. Ukemwera gona ni mokegu. Amaita maige mokemaruma mwana marumi na gia naidwe. Mwiraga ni ya keguta. Tae, uiraga mwodo ni mokeguta ide. Kuna tuika netura kira siena situ presa muno. Masho neto uoka kwa lia badai. Dhe dhini wa *624#. Tokirikia kwa hidalire. Mwodo mokemagirita tuwa beto igwe mohoro.